0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Fatalo vat Samoa and Nataya Fo, Lasso Fua, Luas Fulo Yulai, Lua Felus Fluono, Alamayo Tato Talafo, my own wife and a while of fast of Songa, Talamo. Mori mawina e lunga upenga te whailangi manu spepar whātumulia. Olfon tēne ala vāinga whau whai o New Zealand First, lena usuia e manukau au kilani. Asto nai mane asa, suvalu man suruiva yulai lua felus fluono. Olu mana iai li whainga pālota la atunu uia novema. Mana lipatia mai li Radio New Zealand la ngai pe ilunga. O pasene male lango lango ili New Zealand First. Manaumi ya vavere fari leo tong fitinga motina Pasifika ua afia ili ngase ngase rukanesa. Ose au ngani lea tina Pasifika pere lipatia mai, Radio New Zealand lea sosufi to yulai lua felus fulono. Ina ya fayani au au nanga, etala fea ngai maanga nuu maanga tausilio ne itina. Ae mese ya mawufam tala ngao nga, awale maramla maatili ili ne ngase ngase. Ta ua Professor Gabby Dax, ole University of Otago, isu isu engala tamai na ufia. Ai te mai tai Pasifika. Na whailo aina matua mana o mio nei wha mtalanga, ma unga ole nei wha mai. Ina ia ma whai ti nā ma te mai tai, o na tali vave atu ma sa ili fsoswani, a wā peo na wha mawina suesuenga, a vave iloa e ma whai o na wha sa o ina le soifua, ili vave tong fitia. Fania Mayer Company Pasi Aukilani le Auckland Transport. Le maolunga fai numera o pasesen ave ina e Pasi Aukilani. Ile masina o yuni u tonai. Ina e lo se isi lava taimi na faa maumawina mua mua. Faa pia o se la sanga ta aua lea. Talu mai lava le faa ina. Ile vai ta ul faa mai. Ma ua faa maumawina ai le to tele o le atunu fea fio ai. Uo la to faa nga ina pasi mo fe malanga ina. Ile tonu lava le a ayo Aukilani. Sauno Rachel Cara o le Auckland Transport, ona o wing o le tau marulu, marmawalunga o whainu mero to maitia onga universite. Ufao nga ina pasi nisi o mafuanga. A mese ina ufatau ngofie ina pasesio students. Ta ua reporti tapena ina One News, fapea. O malanga pasi au kilani etu sa maleono tesi maletolu miliona. Ia yuni lua felus fluono. Si tia mai le lima tesi malelima miliona. Ia yuni lua felus fulima. Maleono tesi mani suluiva miliona ya yuni lua afe suluiva o le tau malu lu munimuri au le iyo o maile faa mayor koviti suluiva o ia staita e masfaife awa lofa male fai mea maia ea mai faa mau umailano tau lumanga umailana dairi peyo na faa mau ina alpul kalame olona maliu faa pea e se lau lima sutasi tamaiti na papteso ina lima sutasi fai poiponga au ngā lue faa faife au le kare siya PIPC Papakura ili fetu pupula place I Papakura mai tau sanga tasi iwa warutasi tau sanga luafe male iwa male fartua o le kare siya na la fatu ina Ina wafaa wina mai kori si fafife au na oksidanine. Nisi ya umolimau ono toe sauninga. Na tumutumu le marumaru Papakura PIPC tu pupula place. I toe sauninga. Ori sunga fafife au malolo e ka alesia peperiane Aotearoa. Reverend si matavai alifayo. Ta ita ilawa li fafife ngainga ore ka alesia. Ya Reverend ni maro talali. Male ta ita I male au fainga ruenga sinoti samua peperiane Aotearoa. Lea songa fua aso suto aluo yulai. Lua afe. Luas fuluano. Tala fai ua lewai aso fole nei. Ua amatalio le a awai masau nua nisi o tamari o le atunu. Inu fon tangata ua o le fionga a professor fonoi a te maima tia tia siau. O le pro vice chancellor Pasifika o le universite o Auckland. O le ave masui o lau lau fatan noanga le astofilu sutolo yulai. A le Helen Clark Foundation. Fatan noina mta upu onga onga. E au fia ia wa onga soifu malolo ina. O le mamalu Pasifika facing up to our future, health, education, and Pacific futures for New Zealand. Mane a fionga ya malai unu associate professor Patrick Thompson o Universite o Otago o le asaunua le Universite le afiafio la solua lusu tasio yulai. Ile faa urtala ina fampea e tala lasi Samoa. Sanga upeng sfailangi mo nisi famtalanga. I am Maiselo Awai. Ia o tātou telefou ia tū whāsia mwhāli wina telefou. A wālo si la fia. Manuia pēo e Samoa. Tū filau nina kiri fia lai, Radio 531 PI. Tasi o rua tesi lua whamo.
2: 531 PI, now on iHeart Radio.

Salamo anere torunga uru. Irava toru ete a. Narenga koe e Jehova e akairo ana ite au aranei. E te atu ko ai te kamau dei ea koe ra. Te akakore I te ara. Kia mataku ia oki koe ra. Ko taunga nui te awa, ko kimianga tau te oere, ko akatoka manawa te tūranga waiwai, ko wāwea e rina tōku ngā tūpuna. No Ngāti Nūrau, ko Sean tōku metua tāne, ko Apei tōku metua vaine. Ko Kira au, kia rana ko tou mei tei maata I a koutou e tai ruatu ki tei iti, te atua te aroa.

0: Kai te kai tau, aka takai te tai tu atau aka e tai tau aua. Aka rongo mai I tō tātou karere no te oranga metagi e ara e kimi te ora.
1: Kia ora ana ko ai te iti tangata. I te ati angane I te era ko atu nei tātou ki koe me tama in turama tūtu era. Ki koe a pita, ka akarakara tātou e a tāna upoko tūtua na tātou no te tuatau uke e tuatau anu te. Pita, kia ora ana ki a koe?
2: Kia ora ana tō tātou iti tangata koe ki airangi. Tō tātou tumu mana ko mātai te epo, no runga kirerei te flu, ni korera ko te influenza. Makitea I rute I tō tātou waramatangi I te tuanga I runga ea. E rua o ki tuanga o te aramatangi, te tuanga I runga, e meira ko te waa, ko te parkangi o, ko te karaponga, ko te e te tuanga I runga I tō tātou aramatangi. E te aere te tuanga I rawerira, te a te māmā ho tiri a o mero ere o te kopapa. Ko te ia makirere e flu, e makitea nā te ia manumanu e virus, rea te manumanu nāne akatupua nei te ia maki e influenza, e virus. Kare te flu e te common cold e ta e rā maki. E taka kē rā oia. So ko te eirira ko te flu. Ko te au akairo o te flu. Ni te akairo rea te common cold I nā rā e pakari atu tō nā au akairo. I runga I tō tātou kōpapa. Ko te mare, te rā te tai akairo o te flu. Te mare te e akawera te kōpapa. Ka ere maire ka tēria I rea ki te tai turunga uru mawaru te kuis. Te vera I te kōpapa. Te vera o te flu. Ka mamae te kōpapa e te au paupa o angaia. Ka mamae te katu, ka patapata te ou. Ka mamae te karapunga, ka arekoe I nangaro I te kaikai, e te rā katoa aka kōko o ruaki. Me korera ka ruaki koe. So e pakari atu te au akairo te flu I tō te common cold.
1: Ko te common cold, ko te tai akakia. Angatau iria e ko te flu iria o ko te tsunami.
2: So te flu, ne tū ia koe, ka arekoe I nangaro I te anga. Nōro koe tokoto o koe a. Ko te pakari te o te maki te flu. O te common cold o ki ka harau korea ia koe te ere ki te anga anga e nō that. Ko te flu ka ati ati to o kōpapa. E ko te flu katoa ka te ere rea ni te taita I te rua week. E ni ta ki ai ai e. Te pinga era pakau I ai. Te flu ka are te antibiotics e aka ni ta ki te flu. Te manu manu e virus. Are e e mate te antibiotics. Tupu e runga tō tātou kōpai tika ere tira e tōna ere ang. So ka re ina ora I te antibiotics no te rapakau te flu. Tara ora e maata I te vai. Te mare e atinga me te mare e atinga e akairu te ia e wāra I tō tātou wara matangi a no re tātou e mare ara rea. Ki e inu pakari tātou I te vai. E ta e aronga meu ia te tāua e. E ha au kapu mai e inu ana koe tira. A, e ta e ne kore e rua. A, e ne mama. Kare tira e rawa. Ka ina oro e tātou ki e inu mi te aramai ki te tenga uru ki te tenga uru mārua ere tiki runga kapu kwai I te rā. Te o akairo o te influenza o te flu. Ka akavera te kōpapa. Ne kore ra tita I tēna ka ote te kōpapa. O te e te o akairo o te flu. No rira ka ina oro e tātou ki e inu mātai te vai. Ki a kamatara mai te tare. Maata tāna o pinga ka akamitegi e te tātou kōpapa me inu tātou te vai. Akamatara mai e te tare. Akaanguanu ai e te kōpapa ea. E te rā katoa te pata o ea. E pata tō tātou o ka ere mai te miti ki o ea. So ka inaura tātou ki inu maata tātou te vai. Ka mono o ki te vai I te ia o pinga ere e ere mai nei. So atau e maki era tātou I te maki I flu. E te rā katoa, pupu I te wa a ki te wai miti, e te mamaira tō o karaponga. Tēnā rea tā tātou wiki, parapara I te runga I te e te umauma, ki aka ngāro I katoa. E o taka I anga pōtinga te ia, me flu I o ki koe, e au ki e, ki a te pō atu koe te tō o maki I tō o family a. O te e maki o ki e flu, e maki I viziki ai e te tō a ia. Tara o ki me mare tātou, I roto te e manu manu me te tare. Pa ina ora e tātou ki ārai te wa agi e kore e toto a te ia maki. E no o ki te kāinga, me maki to o ki kore koe a toto a ki te ia maki ki to o tēke I tanga anga. O te raire e te taere no te pāru roetu, a ko te pātia flu, I e oki ne mātou I te rā pātia I te e kua tau. Nā rā, kare te e whi te au tangata kātotua, o te tai arunga ere ua e ki e o maki ere to rātou ni te toto wene, te asma, o te ia ora e te arunga e ka whi I pati e flu I rātou. Otherwise, ka tūta ki tātou e torunga uru tārā I te pati.
1: E mamā re rā oki tārā e torunga uru tārā, me aka manako oki koe, me maki ano koe. Koe a tēri e rēta I e rua e petongua. A tarang o tawara e ka ko I mo ko e ni ma an ni tara o te epito mai a ko no mo e ko e ki te kanga e ru e epito mai tara dia te si ni e tara era me ko mo no ko in basic maths ya e po mo ko e ko ti e te me po pinga ke me ko ta o tor mo tara te ka er ko e no to o patia me ko tra e ta ita sin tara o ka ngi ko e no tra e ru epito mai e mo no ko e mo no ko o tra e tu
2: mano ko mita kitena aya tatu nu nu ita tatu muni e ka pu no rumet patia me ina oru to oito o ko papa e kia maru ro e e ke kore ro ai e maki ke te ko ki tanga anga anga anga ji tara I anga I tamari ki o te ra ji ta ira ga ngai te paru ro tu e ke kore ko tu e de flu ke patia e ko patia flu ka re tatu a ko ne tu tatu maki flu e o maki ke a tira e te ka tupu tira o kiri ra ka eru mai tira maki era I se te ka ni ka re no unge kira tui tira me tangi I ruma ka eke te maki iri ra kiri tui te mo ma te te te a te ma ma e maki numere ta e ko te pneumonia ka kiki te pneumonia e ka re tatu e a ko ne te tonu te tatu maki ni ni o tira tare ara e ka re ki eru mai ki ho o no o tiri ra kiri tui te mo ma e o te tuatau te ere re e tupu mai e re te maki pneumonia. Tō mea pōpinga te ere, aroma tātou te itangata. Tō ākono e tōko tō flu, o te tae maki re re ka tupu mai re re ko te bronchitis. O te e te ngā maki e ka tupu mai, me kā re tātou e ākono e tō tātou maki flu.
1: Petā, te akamaro iru I te unu ma ata uki te vai a tuke tuke uku tōna au ai te angai a, mitra uki e tūs, e waivera, e kaputi, mitiri aia. Te tūranga o ki ria o te kai, ea, mitrara o ki e no te protein, ea. Karanga mena o ki toko tā te akara e tū I akureare, e ua mua e mea mita ki tāra no te mea marūpa o ki e te ane yogurt. E ka tā o ki te tā iau manu manu e rei roto I ako I tāra te mea maki ara koe. Are mana ko o tāra o ki e no te tā iau kai e I tauturu o ki I te...
2: Tāmere tā au e ka maruru I ki e maruru I koea. Ko te raoki re te tai, ko te vitamin C, te anani, ea, te kai ua rākau. O tire te tai au kai ka rido e, a ka mātutu tō tātou ko papaya, mea pūtunga te ede istanga.
1: Ko ai, peta, me I take maata no te tuatau, e te mea, mea, mea te ampeni maro kiki a reo, me furu I anau. Mano ko ono ki o ia koe, ko superwoman. I anara, mari ua ki koe, a ka marama maori me koe, ki a kui marama tu rauri a re, o, a ka no o maari ana pa te mea tamai ni te mea maki ia. E uke peta, e ranga mai uke te tiampini uke ra, mare mare uke ea, karanga mai rei rea tauru ki ara e. E koe, e au ito ou, a te, oh, maang mare mare u, hawara me ea. Kare po aere ka I atua nei ne, me u mere tiki e nga tauru ki, ta viviki koe nga tauru ki, me kare koe mi tiki ana, ta wiki a ka te I atua pa a koe.
2: E, no uke te kainga, a kone te kopapa.
1: Peta, te roko ni ako te akamita ki a koe tara o, oke ni te tu hatou ki a koko ume koe ta tau tuang.
2: Me te kima atu e dee tanga te akarongorongo mai ni te tātou rātio. Ko mite o tātou dee tuatau e tuatau anu te e. Ko te e te ta e maki putu putu e tu I ana te tangata I te e tuatau anu o te flu. Nō reira, ako no kone te kopapa, te maana ana ua, me maanga mare mare ara, e inu maata I te vai. Kare te antibiotic e tauturu I ako e me kore e pakau I tō o flu. Ke ako nei te kopapa, inu maata I te vai, ko te mea popinga te ea, e te rākatoa te akamaru. Ki very much, te mea te maata te istan te kūki aran, e ako nei rongani te tātou programu I te ea popinga.

0: Kia ora tātou katoa tuku te aro mātou te tui. E te iti tangata turou. Pi mōnu kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto iaku.
2: Yes! Drop a beat. If you feel this island legacy coming for you.

0: Dolfinger and Ina. Only on 531 PI. 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Moya me mtau sai na utatu tof silfa il mang ftau sui fu lu ngo pe ole ele ne yaso. Fa talu fa tu ele pa imal malu Samoa ni tu la talu fa lava. Ma lo le sui fu ma o malangi ma. Usi mai lo fa fo nga talu fo ni ole so lua. Lu sulta si yulai lu afi lu sulu no ale lima tolu tasi pi ai PMN ya te roa. Wauna ia malo si le sui tau wale New Zealand First. O este tofilau te vanga de au palo te Pasifika na ia matua ta nga ilele itu la fono mfufuanga isi ese o loo faalau ilo a mai vai nga faupfai au le ifai al palo ta olinita usanga. Na sao nua tofilau o le avano le leile ne imo ta kanta Pasifika to e sui ai mafaatu langa sa o le awala e palo ta ai o na uwa sui a fai nga faupfai ele atunu. O loo faa mafa to filau le fufuanga le New Zealand First, e tale pe ai le pulea te otasi o supermarketi te tele elua, e tale tonu al aso osani e faa ititi ai le mamafa o le tau le soifuanga, loo fea ngai ai ma ainga Pasifika. Fato atali umale pale mea Christopher Luxon mailana malanga malo lo I Hawaii, male anganga fia fia ma usa au ni lefenga palota ya Novema. Sao Noah Luxon, ele opopolitele ele mawalalo pasene po otongi ele vayanga ale vayanga fa opofayal National Party, isu isu engo manatu utangata ala utele, le ngata ilea ele mafai elangona ele lei mafela matai, maiyana pa angalangolango le malose ufa atasi po le Coalition Partners, onaliliu eselo na finangalo mailana misiona, ole toe fa alelei alea ole tamao ainga. Wa mawe su esu enga sa faya ni tuna Pasifika e to aiva sulfa lo nofo New Zealand to atele ele iloa aunga po otongo fitinga mo le kanesa o le ovaries. Sa faya le neisu esu enga le universitio ota ko mufa aliaing to atasi ma le to alima tuna Pasifika ima fai ona ilo le kanesa o le manava. E wii to atele tuna Pasifika lo mawalunga ifa afita ulo nefa mai pe afa atusitusa isi ya tunuun. Pe merita ma ita isu isu oe o polo ofesa Gabby Tex. O le faale e tonu tele, o le le maua leo fa mtalanga pati.